0: Niyawa, pacak ma kip tawa i kada ki kim sa kalok arum pacata kim sa tungka payani kata na kambi.
1: Tak ni sista sip tanwa. Marka sawa kichawi. Marka sawa kichawi.